0: Kopa jos la. Go bagat le ki la. Yo wè sa ou ta fè. Mè sa mè nou go bagat ka pase la. Mè nè chakrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou n'chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun mè mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met téléphone.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lui met téléphone, chachel.
1: Gade foufoun, kape bloke nan bala.
0: Oi.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.